0: ma say. And to say, Ali, I don't dress, I say, Yabusia, Yama watching. Na Yama Wakwa Banso, and Famra Pren B 104.5 FM. Yamia Domino Hoyaso, Ama Yakwakwada, Yanayaso. Ya sorry, you are Huadene, na Bonne, ya you won to your dear, and any invested among me. Near my home, a quab, a quab, a sans, ya call ya. Yaba, a diachi, and a memorida. One tia, say, Drummy Mendacia, ya trance, a bray, cause he say noon to be born or no. A chunkomo, at the fire, ya pomade, who said a bea, ya call ya buddy, ya call, and ya ba, yinano. Ebe fana tumapa edi ufra. Nti daa ya yenu wano nensu nyamia ya adumu na ya dasuwa mkwandi ya na wasi ya babe sumu. Wasa okwano esuwa. Ya tunase, bomade ne chubbe mwafidi yeno. Frubi, hino bisu mfrubi, chane sebreno asu. Omumade na untibi na mfanfasu dipi emrenuo. Yani ya doko tafue kukudam ni mpon wabri mpon wano mo akwa dara wia dare. Ewa yale semu, yenu wano ne tunase. Na yano machuchu nkomo afanyara wahudu wongu afeso di hiya poti pa wumwa edimu tintimaino ya unyo webi ya adese apamidifi edimu di yesuo eye enchire chireno kwa wafaso abuwa humbayi kwa wafaso ayeni mebi di ube yefru nipadu yemu di ube yefru wabirabumu wasitinamu ni adie ebuwa emu apamidifu nsem efanantua padifra eno eka hubi enti ya tinasimini ede duye naba Kwajo amponsa o krubi atwea bradina na mensuro ojafodum Dr. Isaac Jamfi ewo ye adwuma ewo Pest Care Clinic nyame adire tata ama dog abeka yensa ofidi muha enti ye nche hokra no ye bekwa dog ho na fi ya hyen koma twetwe no ase ene enkomo no ayade yan yade ben ho asem ne ye beka ene be hwese ye ba twetwe nkomo na dia fa adibi ya tuni din se musculoskeletal disorders na ayebrofo mu duro dog be papa mu ababa mu adia mani hunu adekodi potia sadia no eye dog machin
1: ye je dwena ba
0: akra na wapo mokode ye
1: obo adia adaroma akra kra e adia nkwa chee ndia enso abedru ha na je se bibia ye kama kama pa
0: yesu doctor for the bia moho ye enokre
1: die ti nyana ni se
0: okay
1: enye nokre sa se de bia ye ho ye
0: okay
1: die ti ni se ya utumi ko fam futurum
0: okay
1: mfuturu no bi ho kra ka na do be fam futurum be bo room
0: okay
1: en wisi bit me bo room obi unexpectedly when in now so and tuntum bit me a cow.
0: Oh, I brought. Oh, news or doctor?
1: News or doctor? And you want to say, yeah, na.
0: Okay.
1: Yan sweet me, yare.
0: Okay.
1: Oh, quite be so. Na, the woman, you know, say, and you may be who I am, na, you know, you know.
0: Okay.
1: I am, and young coupon, Emma, yes, who you was, I can't so much. Dear, in Kibit, it a two, you know, it to me, per se. Ye de ya na imprepi no ye nimu nti timi ekura kura ni yome yi
0: okay
1: aha nti ye doctor ni bie nu ha onyare nso no ya na ye de abedo toto adofo ho na ze afoforo ho a ya na ye de no enti se sabiu ebinum
0: okay aha ya ti Dog na Pest Care Clinic nso e
1: obade adaroma obade adaroma bibia e kokama kama bibia e kokama kama na Dr. Imalam nso se menfa sa akonye nso na menguso na menna adofon mu nyina ase papa papa
0: okay
1: e wo adanse adofon mu di a enam so e de abaspodie eba na eba abaspodie a yense ka na nsemu no anoden na ni nyina mu no yesi di odi nwuma pa no nsoso sa abasobode
0: okay
1: enu nti ama peske abasobode na nsemu Dr. Imolamo a ene ni team ni nyina peske yensa ka nti wose me mfasa akonye so na me na obi bia ase na ene so de oho bia so yemfa ma do for nti bia e kama kama o peska aswe ama won mo ba no nsoso no wo hwe ahokeka ene energy obudi fi hokwa aya na bro adwene ntia se so pa
0: okay ya dobo ade ase dog ya tenase ene so se da memene da bio ye be hwe atwetwe mpo komodi afa ya pomde ehu ne nchere chere da bia na wode kan ho de maye no na na no said ye boss wono musculoskeletal disorders dog ya kas brofokasa mo drupa o
1: enya agro obi correct me ka correct me ka ne ketrema
0: ai ogu
1: anodin
0: o bari
1: Eduana ba mamemfa nchia kese ema adofon ma samri omuti jumedi ai jumedi ya ya pomudin hu adisua enkomo twetwe a ene obi bia wotechi program yi ya dia eboa no pa aha eboa papa na ohwe tema woyisu a daho banga ya mse musculoskeletal disorders anase disease a ye tema emudu na sa temu ye enyoma bi a ene ebebibi enyoma so akyere adofo onum ene nipa bebibi sebio makadem enam sa topic iso ye be hunu enyoma bi a ya na timi techima etumi ma ene nipa bibi ba maka dem di ntia ba nsa obi ho a ene wo tehwim ontumi nante ye piano tembi obi support no obi wo besori age se susususu ni mudipa ba 2 3 eso ni mwansa na wasori because of ene addition e bi suin ene be bie nyoma so ame ehu di ntia ma ne basa ene obi wo a pains e di pains ye ka honam yawo pa sa honam yawa obre pa na de ba ko a eya as obi e complaini na se wonnim se ne osi bi complaini a e ya pa ba ko ne se obete e ya wo nipaduam ba bi enti sa o hawa ne betwetwe nkoma afa ho
2: this is plan b
1: e be bi enima emi a kire di enti a ne nipa bebrebe timi ti pains wo nipaduanim di enti a ne nipa bebrebe entumi nante obi ho se ne nante no onante a je se otu ba ko a ogina wo kakra obi wonso onante ntentem kakra nso ne de no wa otumu se enkoyi papa ono ankasa hunu one ne nante a ukon ntentem nso ne de no entumi enkoyi because of problem bi abeni paduamu ntino ontumi entutu ntentem san se de pains bi ni movement no se bi okoni abasam na ebibia oho ama ene nipa bi kra entumi nya aduma
2: bfm
1: se ne bi kan kan ye no because se uyo bi a otihwimu uyo bi a movement no ko ebibia oho a ya na aye e ha adwin yipa na se ye koy en topic no a ene wa boss wa ye musculoskeletal disorder se ni medical chichiri mu se e de enyoma hudu bibi brain pedua no e di pains ni ye movement mi ye basa no ene ye bibi bi enyoma so ne hu adekro na ye kasa musculoskeletal disorder sa ye wo systems a hudu bibi bi woni pedua ni mu na ye wo system dia ya to ni din se muscular system ena ye wo skeletal system and these are systems me no we no and medically ya kan bom and ya term on as musculoskeletal musculo no coming from the word muscles then skeletal skeleton and the oh sa system we are a system bi a ye wo honama kwa kwa bi anase enyoma bi wo mu a eno ena etumi ema odasani bi a wote asase so no ema ugina ho ema yehunu se asume si ana se bi obentin ensusu enie isan se ene form ema yehu shape no onse wo hu obi a wo na no hu se wede oye nipa ni mu oduro wede oye nipa oye teatea kakra oye nipa wo hu na sei na wote oye tietia oye tenten se ebe hu sa de na se sa framework na eba no e sa system we ene di nipa no structure no eba na sa system we ye wo nyoma bi e wo mu a se me ka bi a ye wo bibi e ka bibi se bones ye nompe a mprepi ya na how to me ba ho no wo hwe sa system we a bones e wo mu ene afei ye wo bibi e fre bibi
2: 104.5
1: sa cartilage no ade bi a eno na ema kasemie nu enkantwi nyankopon aye bibi nsache we se ofa ba bi ti se ukotodwa onse ukotodwe no ye wo onan die a free form eba ene ye wo die a free osoro that is osere eba be kasi die free onase eba no ye wo bibi hye ho aye free bibi cartilage sa cartilage no aye bibi gregre obi a ema kasemie nu enkantwi sa die no e wo sa system mu ena afei ye wo bibia ye fre bibi tendons ena ye wo bibia ye fre bibi ligament ena ye wo bibia fre bibi dexa e wo ye chi wo sa eno ena connect ya ba free ye chi ye kon ho sa no ba ba be si esisi enti sa nyoma hudoi ena ye muscles ena kika kika si eni ye bones ye muscles ye ligament ye cartilages ye tendons sa nyoma eni ye dexa no ena kika si eni ma ebe form sa system ye kanu musculoskeletal system yi na imprepi no di homu nyina ne se emra o how bi ebe ba sa honama kwa mebobobobosu ye cartilage no ebe hie ye tendons no ye ligament no problem bi beba ho ye bones no problem bi beba ba bi ye dicks no problem bi beba bi ye muscles no e problem beba ba bi enam injury bi ana o how bi abe ni padwanim abema ye movement enkoye nipa ni ntumi nante edi pains abrɛ no no na yato ni din sɛ musculoskeletal disorders ana sɛ diseases a o how hodo a eba ye num pem ne ye sa organs a hodo mbobosi na yato ni din sɛ musculoskeletal disorders. In the case of musculoskeletal disorders, musculoskeletal disorders are aye sa honama kwa ko echi ma to bi e be ba ho yum bones you know mpenum pemu se me say sisu bi ma you know mpenum pemu your muscles your tendons your cartilages enam injury bia bi e besie na nam so ama your movement ya kwani abasam ye ntumi nante ye na di pains abre bia no e tema ye di gina ho e de ma sa wo ha win na sa yare yi ahodo no nipa bi atiti TV pain yare ba ko a nipa ba nipa bi atiti TV pain eye arthritis
0: okay
1: nipa bi chimete ose wate yare bi e fe na arthritis se wo ka arthritis a inya free sa ohawa ene ye ka ho asam yi enti arthritis gout fibromyalgia osteoporosis osteomalacia sa nyare wa ahodo no nyina ye num pemu ya poso a emprepi ya tati bino ni nyina no efri ha eno na yetemo no as musculoskeletal disorders interview na ba ni nchire mu a medebe ma adofo ani atiefo no
0: okay na dog say the wodi ka chire mi na chese wa ma yehu se wie no de dompedompe mu sisiye me ya mabati me kon ho ni ade sa yade no a me pains ni nyina no efri sa de ene yetwe ho komo no emu uka bibi se sedum pemie no e ba behia no obo ade nnim de ne nyansem no ompese sadum pemie no behia eno nti wa ye bi friend cartridge exchange free
1: yes
0: na dog eno se da wo chere eno de nye dompe
1: yes
0: se bi bi gre oni ade enti e ba de na sa ade no a e hyemu no nipa nkoho e bibia nka no etume wema e ba ba se dompe mie no betim akasi
1: aduana ba de e wo mu nyina ne se sa ade eya adie bia nipa bia wo sha sie se wo nyine a
0: okay
1: na eno so eye den e fefe kama e wo ho nyankopon na ye ne sa na utumi koba bibit se ye nyoma hudo bia ye
0: okay
1: eni enyini enyini so eye one of the risk factors ameka on se nipa physiological changes e koso nipa dwe mu no eya na imprepi no etumi mani pedua no esesa enti ye kasa wo hwe o musu ya unyinyiche no obi unyini a na ekwan a wo fa so a wo bo bra no etumi ma obi kura hu hu se wanyini nzu na wanyini na sa cartilage ya kana asami ade ba kon ewo mu ne se ye wo enuani ahudu obi a udi a eboa ema ne etumi fefa yi
0: okay
1: na obi wo a sa enuani ahudu a eno boa etumi ema enya anwode yetumi fefa yie no oni sa nuane no most of times ye tai ka ye si numpe ye ntai mi numpe ye ntai eni enuane a eye fruit and vegetables sa nyoma hodo eta ka kania no ye wo enuane minerals bi a ni nyina sa nyoma hodo no eboa ema ye cartilages ni enya anwode fefa yie nanso nipa bi wo ha ono no lifetime ni sa ni osibi ye no nyoma fa no ono de onye saade yi nti basa na ma saade no dwumadie eye den e ba from cartilages no ehi e na se na meka ye enyini unyini a na afeyi wo de no na ho den e ba from na eye den e so e te tiana efi ehi inti ni nyina wo na afi wonu mo a omunso so eye ye nyoma bi ti se sports mu sa nyoma ahuduwe obitumi koye na bibi akobo ho na afi eno so e de ti eyi bi e ba ho a ni nyina no so etumi emani hi inti emprepi no wonu mo a omo ye ye sports mu ne omo a enyini samu ne enuani a enkoyi eye nyoma bi a emprepi e tie ma cartilage no e de ehipa
0: okay
1: ena se de maka no ade ba ko a edimu ntintima pa ye ekwan a ebefa so a ebefefe yie no eye nuane nuane no because sa fruit and vegetables ye tabo bobo so no ebi ti se bia pe obi ko etimi ka se pe de sesrade wum won se ni se bitie no ena ade ba ko a afai wo mu a etimi kura ka kire wo se hwese obere nkase a emre kakra
0: okay
1: ni nyina nso oho nanso obi oho a sa nyo me nyina o igno enti sa nyo ma hudu e na obi oho kra nso a kese mru so obi tumi de srade bi tumi kra nso bre sa cartilage no ase obi ho ni mutumi yedu to the sense afei na cartilage na ewo ho no na afei kata na so ana ase brenas ena ye obi bi nso so ho a ba bi a cartilage ni wo no ye obi ofre bi synovial fluid
0: ah
1: eno nso boa obi wo ha ne synovial fluid no enam se nyoma nyoma bia ekwan a ofa so a oyɛ ne nyoma fa se bibi se bia ne movement se ne ma me nkyerɛ mu se obi wo ne dwumadi a odi dwuma a oyɛ no obi a otai kotokoto pegya nyoma emu odro eyɛ nyoma bi nti otumi enya problem ewo ni si ni kotodwe ho no nti basa na fe eno so enye nsusanso ewo sa cartilage so ani nyina mu no eye ade a etumi ma cartilage so ni hie anase na ho den etumi eba form
0: okay dog ye hunu ho no ye hun se ehi na dompemie no ni si a etumi ma pains eba ho e ma ne yeye afi ye yi no afri ho e de biem na etumi boa ma sa dompem yi a dompem pains no ye etumi nya
1: aduana ba se ye hwɛ ye nompemu a mprepi nipa bebrebe tumi nya pains ewo mu na ye tete omuma nante ne nipa bebrebe ntumi nante no a se unnim nyoma bia obi wo ha da bia no de bɛne se painkillers no bɛnom
0: ene
1: nipa bebrebe afa painkillers sama se painkillers no problems a ede brɛ omo no ye more than se nka omo anuma duru kra nka ye obi anu mama I say painkillers no kra enye adwuma biom nti dia elebre na na se problems na elebre ni pedua no na painkillers nya dia ye nom etoto aso ene nipa bibirebe nim saade yi nti obi wo ha ontumi withstand the pains no nti on dia ne dia na se obefa painkillers no na nyoma hodo a mprepi etai ede sa pains ebei eni ade edi kan ne se ye obi wo ha na ni nuane a odi no oni nuane a e de minerals bi ti se calcium vitamin d ebebreyin se na bi di kan kan no so yo bi a untai ni sa fruit and vegetables a on se ye fruit and vegetables no ye won yo manuoma bi wo mu a e boa ye papa a ye nim sa ye nje ne pe mu ene de akeka keka ho mango mu ye sorry a ye se wo ye untai ni kwadu udi ni nyina no enyoma nyoma ewo mu a eboa wo no ebi ni a eboa wo ma wo sa minerals no udi kwadu unya sa nyoma nyoma ebi wo mu sa minerals a ye ka eboa wo e ma wo nompem eye den no ni nyina no ebi wo mu ye ya se wen kase a eye soft kakra na moa na emprepi wo no mu time fefa sa nyoma akudu ebi no etumi ma omo nompem no ahoden eba fom na afei am woden so ba form na afei ma movement ay ka ho asem no e touch ma na the pains so so e den e bro afei de toso bi mu so ne se ye obi wo ha ni dwumadi a odi no won ye da bia se wote fa ko an wote fa ko obeti nya tra fa ko sa be 8 hours na wote fa ko enti da bia wote fa ko da bia wote fa ko enti wo obi a wote tra fa ko cha for so longer now the pressure e to connective tissues no e so nti wo mu a de omu ni se on se ma menye example kakra bi wo ha sa won sa obi sa wo tena se cha obi tumi tena se a fe wo se me nan kra locki wo se mozi pu a cheme nti wo sor kra obu sa fe wa locki because of se
3: unipe duyano, e wase movement kakre bitu mi bemu. Nenzo, se osha ase se ujume die udie, uyo bia de bia, otifakun, onsore kakra, na oma, onayano, untimu mamoje niye fusani ye onsa, ema unipe duyano, movement kakre bitu mkoso, na udie de bia, otiho, de bia, otiho, inti nijume die udie, no, watina hosa, forbe 8 years, de bia, otiho, intafe umuwa, ne di problem bi, bredi nipe duyano, ontiasye, inti basa, ena se, sha ase ya, sa wotena se sa wo sha se sa wotena se wotena se wotena se a wotena se cha enye sa wotena se cha just 1 week bi just 1 month bi na problem na ba it takes time ntubo se e beteki years bi na uyo bi a wotena se cha ntubo se wotena se cha wo mu afa se sha se kro bi wo kra wotena se cha bonsa afa usisi na ma usisi kra ahyase e ye wo ya nti nipa bi betimi hu sa de no otena se na afi wo sori wo no atumi sa ah watena se acha afi ama ni sisi kra locki tu ye sa de na na o text a ye kan ho asam sa connective tissue so text de wo wo chibremu ho sa no afi bu sa wo de pressure to so na no so so de o hawo bre nti won mo tight na se che wo ta tena se cha e ye problem ba ko etumi de brew e wo sa o connective tissues yi mu afi de to so biem so ne se yo bi ho a won so di me dia odi no o yo bi a o tai e jina ho che
4: okay
3: o se entena ho nche ena entena se nche nti obi ho a obetumi e jina ho sa ye wo nipa bi ho a omdo mudumadi omudi no eno na se bi o e de bibi brew mu they can't do anything about it o ko baby ti se baby ti se amonone asadi wo mo ta hwebo mo ta hu bi wo no bo no hwe bi wo betini agina ho sa bo no ye e kan se 45 ntu betini agina ho sa ntu wo bi a make say wo da wudume dia wudi da bia wo de nyina ho sa na obi kura mpo a match kura bi ho kura match kura ye bo match we wi e san so match foforo se to aso ye wi ya no so agina ho sa ene obi ho kura so enye no but ono de yesi unguided baby na baby a all guide no on the ojina on tenase and then tenase on tenase to be to me jina ho sa for be 6-8 hours me oni ni pe bi jina wacha pa o nyagro obe jina wacha sa nti no few days a obenya no and few hours obenya no e ye de odi call receive fie ade ye chian no asa be jina ho ade ye chian no asa be jina nti wo fie wo ta ye sa de wo ya no the pressure to connective tissues ne so ti ne nipa bebrebe ene o saw how ya beto omo nte ase because of say o previous work and say dwumadie bi a wudi a wutage wugina ho che ya no afei ehunsunsun so e de brown say uno mpem waposo movement ede e ya ubi e brewa say no e bre e na wo bre nti sadie nso ka ho na afei ye wo nkrofo bi hun so ho nso a omo dwumadie omo die no akoye sporting activities
5: FM
3: say bit say bi a obobo sa wo boba bo na wo bon onse timi twa obi na obi akotia no otie ne ba bi se ye nyina ye kra ye kai a ye wo place bi a omo prepare omo tena dem mo a omo mo tai ehwe bo no ye wo player ba kon ye fe no Daniel Kofi Kyerè na obobo wo Germany Freiburg a nyame aya doma fe na no ato no na nse ye kra no mse Kudus Mohammed and a work up ebe kwe ono so so e praya and ono so so e kwase ni team aye totiam so hu enti kobasa afei etumidu tembi kwa bu se nipa no utumi nante uyusu crutches yesu so ni mu enti sami yoma kodua etumi koso wano mo bo boxing ubo unso bidi bibia bono afei wano mo omo kwa ringi mwin omo di bibi bobo mwin ya kane se kwa ma
4: wrestling
3: obitumi tam bibi no de abo wei na wei atam wei no de na hwe ho saa nyo ma ahudo ni nyina nyo ma bia etumi e de problems ahudo e ye den ebre yen connective tissues no ti ubo sa afi nipa no ho afi ontumi nsore enti saa kwa ahudo afi wono mo a omusu etumi tito se ensuo ese ensuo hya ase to talk akra ye sanzu be si junjulam enti obi ho a ono de onamo on hwehwe nti obetumi ne nan kura betumi ko raga tabim ana ebetumi apa no wa slipo na ne na ba bia frichi ana na ba bi emu abu ana se ba bia to afre ho yes nti sa nyoma ahudo nyina na ye nyoma ahudo bi a etumi ko fa no mpe na eba ne sa obi wo ha treatment wo bonso anom painkiller bi na adwo no na omua no de akotena kwa nti omua ebedi pempens wo bi no afi na ka no ho afi onante abom so onante otogu so afi na de yawo onante na sabi onyinya na nim o ha na afi e ka no wom ntitimi wo mu a na wanya proper treatment afi wo mu a afi na ka na to ho nti saa kwan ahodo nyina no ye kwan ahodo bi a eno so e de problems ahodo e bre ye bones ne ye joints ene ye connective tissues ye muscles mu ene ye discs mu ene ye cartilage si afi ye wadofo bi mo so a omumutumi yedu sa wo obi a omutumi yedu du pa na da bia omu yedu na wo mpɛ ho asɛm nka ensunsuanso kɛse ba ko a ɛde brɛ wo ne sɛ be affecte o connective tissues no ezi afei omu yedu bebe ba etumi du tambi na afei akofa pains abrɛ wo ama o movement aye bibia wo ho enti no omu yedu no nso no omu nso ɛyɛ atrix sɛ omu nso omu muscular system ho no ana o musculoskeletal system ho no problem between me iodine aba ho ene ye twetwe ho come kan no musculoskeletal disorders afi de to so biemu so ame bo so eye infections ye wo infections ahodo obi a etumi bani paduanim ema e bani paduanim a ye nya proper treatment ye hu exact microorganism enti na nipa bebrebe fa painkillers nim dia se bio omunim enti no ono de ne se Mediate pains ne hamming to my own painkillers. But in a problem no infection be exact microorganism beer. On ya botem fan called beer. Nim dear or honey, be say, oh, no pains are a hand in a person up or so a woman, ni quoted ye and ye to say, de beer and an anan and sa et it, you know, Poma ukra own to me nanti a beer. When your infection be your mobile atom within trepinoma pallidum, Neisseria gonorrhea, moamo, et me benny pedrienum, Emma, sa wen hunu, na wen hunu se, sa mwa we na benny pedrienum, wa am fa and hua kadia na se, wen ya proper treatment, am ma sa o how noa. It me depends if blow ni pedriano, am my bedroom won't ya say, painkill as a cool so by in abanum, a bedroom, nance woman abba. Ebema se be work crapoma. Ame nipa bebebe enti asie enti saa nyoma infections akodoa eno so timi bani paduano ma yenya proper treatment no eno so ewo ho afei ye onipa bi wo ho a omo so de na koyet se enya sa won de on tenacity all right but on tenacity nche but
5: tenacity
3: posture no 4.5 your posture ewo se obi atenacity a ewo so de tena kunwum especially obi se omo mo pamade drivers are omo tenacity seat enim e drive ubon sa o transia inse sa o so transit upright na o chichi da akunwanum e ma na chi enya baby e relax no na wa ko animu obi o cramp a enye adepam asem ono de ne de a o ye ne se o observe ade anasa on de e ma ne transit on hwa ade nti baby a o te no o transit bia na wa ko animu nti da bia wa yes ade for so long nti me do ten bi na na chi nachi otumi tipe bi won nachi ankasa otumi tipe bi won sisi na afi ontease because of say usibi kwa umu no o the pressure e to connective tissue so afi de to so kra me san so aboso no ye wonmo a omo na onse we de de say ne usibi atanase obi wa na oda no say ne usibi da no so no oda mattress ana bia oda no e hono nye kama enti we obi a wo so da ba bia o da na wanya ba bia fom no ebetumi a relax wi a eno so so obeda be sori kra ese yabo enti obi so kasa a me sori ye die ese ese abanfo bia bobo me ne ese ma ye adwuma di bi nipa bebebe tie experience sa de no because of bia wo da ye no wanna ye enti obi wo kra obo so be sori na ne kon eye ne ya o se madam e kon so obi okon no wa na so but se ne osi bi e chea okon posha na wo se nka wo de daka ma na okon timi tene no wan tene okon yi nti okon no chea no usisi okon a umu ama nyoma bi a nkoso ye umu no na enna bia wo se eda ye nti basa de no so de problem aye den abram afa de to so biem eye wonu mo a yetumi di bibi etumi bo wo mu bibi ti se ena na meka wrestling de no obu anya wrestling obo but ntokwantokwasam ene obi obehwe na ena say no afa bibi na wo de aboni pa no afa dua bi na wo de aboni pa no nsa ba bi obefa bibi no da enji wonu mu a omu ye de bibi saa nso so ebobobobo mu ni nyina nso timi na wo anya proper treatment a eno so timi de o haoba afa ye onkofo bi won so a omo tai peja peja ni omo e moduro obi kwa ti peja ade e moduro ade no tumi se e modu chen no na o peja otumi peja ma otumi nyate o baabi nti obu ha wa se oh me ye bi na me ti gra obi won baabi man pe ho asama nka ene aka na to dem nti so ye obi a o peja ama odwumade a wudie se bi won ma akwe se ne dwumade a odie no ade no e modu chen kra na o pese wo ye de wodi move no nya bibi kakra nti wo bi a wo tie sa ade we ade no modu chen na wo peja na wo peja a the pressure at all connective tissues no so emma eno so etumi eye ohaw kese emma wan hwia etumi ene akanifa bi bi ba to them emma no mu fun ate de omote eye ya wo a ni nyina so so eye den e wo ho nti adua na ba afi de toso bi mu so amebo so eye wono mu a omu etumi nya accident bibi ti se moto accident obi wa onya moto accident bi o kotena moto so e na se bi moto no onya accident e wo moto no ho ne na baabi ekun aye ne na baabi opra wo baabi na chi ana ne nipadua ne baabi eye yi o kofia na ye di social kakra to no no mpenkele bi no ano no bawie wanya proper treatment enti ekoba saa saa nkofu ni so omu atumi yi no ho e ba no atumi kofa saa o hawa nye twetwe ho nkomo a ene tumi mo move obi movement ni pains ene utumi ka de ma ne tena hwe mu ni nyina so so atumi e wo ho saa ana afei so so no saa nkofu a me kan se omu ye nkofu a omu so so omu ko saa situation mu no omu se ne asem ni sibiti e no adua na ba enti ekoba saa na afei akoye bibia wo ho akoye bibia wo ho pa nti no wo yo bi a wo ko sa situation mu nyina se bibi ti se moto accident akom moto bi di wa 4.5 na wo yo treatment am sro yo niye obi won so so ane de ne nyi moto eye car nti wo ko sa situation mu se obi ho krampa car mienu bi timi pimpa timi wo so no e ma otimi nya eyi kakra ba okwa ise se obema enimdifo etumi abo ne kakra no okofia o nu akope painkiller bia no we dia se we dia anyehwe wo mu na afi ayi no ho some years bi na afi e disturb no nti ne edinipa bebrebe nti accident ni wo mu forms ebi wo ha utumi prapa but obi won so a umpra kese but problems ahodo ebi wo krampa na eye bibi ti se moja bi ena emma circulation bi nkoso ye o baabi ene nyoma hudo bebre uti ekra bo bibim a ho nyina wose ye hwe because u brain no o nervous system no ene control ni padua no na ede bibi bia o movement aye kama kama nenso uti bo baabi onan echoku kakra na akwa okupe pinkela no me no he said the affect wo ama o kafim nti moto accident ne car accident any form of accident bia se ne meka ye se o tiato zero atto nti san yoma hudo enyina ye nyoma hudo bia imprepi ene ambe nipa bibiribi akadem ame ni nipa bibiribi ntumi nante ene nipa bibiribi ntumi na because of pain de bia eje o so ni mu nti obi okra ya so ne nsa na ya so ni nipadua ne ba bia me say Also, Mukrampa, a young one, what ye? Jaduna Bassame, Bobo, and Yoma Hodua, a coffer, yum bones and joint related problems, the brayer, and on an Adriana Ba. Messis Sway.
0: Okay. Now, dog, the woman was in your natural say, Nina no a ye, yen activities, and a coffer signing in the bar.
3: Yadia,
0: enti mkofa pains e mana manya yade bi yade nti sanso no se be mama pains bibi san ni ho ana
3: aduana ba when it comes to pains dia yo yare akudu bi ba itumi di pains braying
0: okay
3: but itumi koye general pain say e pain a bibi ti se be ka yare akudu onipa bibi kra ni ma bibi ti se malaria fever
0: okay
3: so binya malaria fever utumi nya general body pains
0: okay
3: on se ya na sa pains no ano no nsha da nya den
2: 104
3: ya omo mutumi nya typhoid fever timi de general body pains ba
0: okay
3: ya omo mutumi nya hepatitis b nyare akodo bi etetete saa no timi de pains but ano ni pain no eya na o de compare say sabio ya see obi enan akowura gata mama ne nan ba bi africhi abuo na de compare de wonya malaria fever no nya saa pains na ni nyina no uhu difference e wom enti ye kan yare nyare akodo a saa nyare akodo otimi de ba but yare otitiru a emprepi ya na nipa bebe bu omani guso anase nipa bebe enim a itimi lock ye nka ye to ho ena na meka infections a hodo ye omo ya to di chepinoma paludum mo de syphilis eba ena nipa bebe wo syphilis omunim enti edidi kwasa connective tissues no waposo ho enti omo a afei na depends a bro but also bia nim de mu no se pensi hana oh mame pepen kele benom na wanom enti ewo mu didi ma afei gonorrhea sa infections a hodo e sa ya real titiru no eno na imprepi ya na e ha dwin yipa ne e kan nipa bebrebi e den e to ho tedua na basa me kan yare ahodo no de messi su kese pa ye sa ya rie a e gonorrhea ne syphilis mo but dia kaka no se ne me kaka bi na me kan malaria mo ne dia ka no ni nyina so ho de but titiru pa e lock nipa bebrebi e sa infectious diseases we see.
0: Okay doc ya be kwenye nim na yashe na fe ni ma mienu mienzo na to na fe akoti fo haba na ukasem no de me notice ye ba kun se osi wanya proper treatment dog I didn't proper treatment no
3: edion aba medase na edion aba ma memfa ya echiri kwan entu
6: ya 104.5
3: nipa bi bre papa na se o bre na so we nya proper treatment aya na e ha wi ye papa sa proper treatment ya woken ene nipa bibi me no kasa sisi e obi dada mu usu ye ntia usu ni se problem bi to no onya o hawa ni ye chunko.